0: Yek consolidated bank Ghana. Consolidated bank Ghana.
1: Abo me sokra, me trika sa.
0: Ade unsa fada na asen na boko. Abra kese kese biya ni bebiya na. Sister ni Holland ni biya ni bebiya na. Yane na man